0: Back in Albuquerque on Bohol Island, the final act of making Asin Tibuok.
1: Kining nasa kawa, maone gitawag og tasek. Amoning ibutang ini, amo sang painiton, andusa namo ibutang sa mga klipats kay para continuous ang medyo kainit niya ba? Dili ma ikuan na pon ngadto. Naay tendency nga kanang naabitaw ang iyahang gitawag nga inle, medyo mumarka siya.
0: The extremely salty brine, tasik, goes into specially fired clay pots. Clay holds and slowly conducts heat so that water can evaporate fully and a hard mass of salt forms. A process that solar beds or simple pans cannot replicate.
1: Bale, upat hantod sa urong kauras ang pagluto ininon.
0: Fire becomes the alchemist. Boil, replenish, wait, repeat.
1: Bale, ang ipahinom doon dyan ni tatay na ho, sa una, magluto me, nga dili yun pahubsan. O mahubsan na siya, umabuak yun na, salbar, o kuha na siya, di lang yun na mahimo. Mauna nga tangtango na laman pulihan.
0: Five workers tend to this process between feeding the fire and dousing the pots. It's an arduous and dangerous undertaking.
1: Walay mo tuyong kanang pagluto ang pinaka-lison tungod sa kainit. Init kayo. Ang kami kaya magputos mi sa nawong kay tungod sa init. Unya sa una magkuan mi karton. Basta og magluto mi sir, magluto ra gyud pikas adlaw ra gyud silang kuan kay og mo trabaho pa miglain labi nang mabasa. Mabasa ini delikado gyud.
0: It's a battle of endurance between man and clay. The crew constantly checks the bottom of the pots, waiting for them to burn bright red and detach.
1: Pula sa ning yahang lubot. So pag natanggal na yung lubot, anha na pala mo undangan o kayo. Kay og masubrang kayo, mabuak ang kuan, ang entero asin, plus akanon sa kayo ang lubot sa asin. Matunaw siya, parang paano siya, parang ma-melt, parang kandila.
0: 6 hours in, the first clay pot cracks under pressure. The salt emerges whole, like an unbroken egg, each weighing roughly 1 kilogram. The Asinderos families live and work by the rhythm of the earth. Their production window is narrow. When salinity is high, when the wind is favorable, when the nights are dry. Rain ruins a batch. Sea rise swallows the beds. Still, Romano persists.
1: Mga tingali karon 59 ko. Tingali mga 40 na kapin ka years. Wag yung kwarta sa una. Nga karon kay mga kwarta naman karon kay tungod kay na may mamalit nga mga turista.
0: Today, Asin Tibuok is finding its way back, revived as a heritage salt, prized by chefs and travelers alike. But survival is never guaranteed. In the Philippines, 80% of salt is imported. Permits, funding, and the younger generation's lack of interest in the craft all test the salt maker's endurance.
1: Usare ang anak, babae. Sa pagkakaroon, sir, wala gay na hibawaan ho nga musunod na ho kay ang ahoang anak, babae, going to school po. Pero ang igsuon sa ahoang misis, naplano siya. Siya na mukuha ko na po. Da, mamundang kong pangasin. Amo na nang ihatag. Willing to po, ihatag ay kuan. Wala may secret kung unsaon paghimo.
0: For the saltmaker families of Albuquerque, this is more than business. Each shell-like dome carries the sea, the ash, the fire, the generations. It is inheritance, art, and the pride of Bohol's Shore.